0: mareo armiño. Mas pata na ucha sa murgay. Yung
1: katay ta ko na mareo na ucha yung sa kuwa. Kaya pata sa
2: Kuna Ka!